0: Ahai Radio Panic 105.4 no asu gwa utie.
1: Shade met
0: and na anopay gospel time jumadie ni nkrabata watini di unsu kabi na unsu kire wadwen.
1: Asiye check mu looks na mu.
0: Yenu aba Mabel ani ni nua no nyina kire se wodi aseda. PSA edema mu nyina. Se ani da dia mu baba bo a won ma omo e papa wakata na chi kra kra kra kra. E wo Brussels. Yami yami unshira mu nyina.
1: Okay, ya ibi do sinyi ma mama kan.
0: Broken heart.
1: Aina, mama tractro. Nightclub, baby, I won't fall. Won't you, mama, no fall. Loving, loving, the busy wing now, mama, no.
0: As someone, yes, you know, dear, no, a more thing, more, yeah.
1: So, no sparks, no sun.
0: A beer to penny, and I've been told that. A beer to union be penny, and I. Saying, I see a sovo side in Abbey. Way, your friend, a son, coffer, more ding.
1: Seriously, baby, baby, I should.
0: Na sankofa wo yi mun samu toso.
1: Kama.
0: Ati da bia wo twene ho an twene nsam ne bi ho a wo beka se no ntiase anim. Na nso so e no krasem trudo. If you say nimpa said your body a boy e no ye da so nko kra kra kra kra. Dachi bia ebe firi wiase mu eno ewu achi asem no na ne ka no e ya na obiara ne wa. Utimi eka mu asem. If you say ubiara ne wa wawu akotna sa biano na wasan aba na watimi abeka ho asem. Ani ntino ne mpanyimfo ede anwensam de kandeto ho no a ne yenso ye nyina. Yede adwene ne yenim de fa ho abrebia na yede ka. Ani ntino ene anopai no aha eh Radio Panic 105.4 eno asugusu a wutie yi anopay said ye wa wunim no medikan aka kire o se sa jinabia yi ena yegusu a yesu a ho ade so pany wadaruma wo ho.
2: Hello,
0: hello, so pany utime nka
2: mpacho mechonka.
0: Okay, asembisano ena yegusu a ye ebisa ene anopai wadaruma mamensra na mimbisa se ne oha dwen ewo abrabo no mu ne oha adwen no ekwan bi so obetumia abompaye ema ne oha adwene no afiri ho sɛde ebe ye obetumia kɔ wale foforo e kwan da ho sa
2: e no matre aso wala ene na so bi kana sa a efe de e wo sɛ bo dai dai mpaye na umu kwa ne ne kwa wale wale Yesu nyango po wonye na adie sa.
0: Okay.
2: Adi e wumu no se, se, Yesu e suya po koka chile ni se, akwe bije ye mwompaye na, jem fisuru me show, se ni elaja ye ye, na uka iluka wote, debi, muni mwumu me kitami.
0: Okay.
2: Mama me se ni pa brabo, ni babe jie ni pa.
0: Correct.
2: Ube bompaye, babu se mwompaye kwa ma ye ntamfu. Enti unipa na wo ha uno emu oya but fa wo ya uno bom pa yo se radi engine no aya na enye wo mu akuma primu se ye beyi kura mpo a eye hohum na eye na sa enti u bom pa ye mani pa no se radi engine fi sa hohum ni mu u hwe ne ni so dia o di de bi egufu be ya dia na be wo se because they are all here, no? A more ya. A whole woman, a and a far. But umfa when you. And you know, bomb pie, a tia, no, a beer one, if you see it, a beer one, a and umfumo, a beer one, a home, a dear animal, a beer on swab, say, on a memory be the die and some warrior. Any money be brave, no, I am not, because a name will be. Enti ubo mpaye tia saa huu mnua eye saa diena ema nipano eye usano ono na ama ni hukwa enti se onyame jini fi saa huu mnua on one castan and never ban also ba when ya wadi. And you know, se u bom paye sa kwan so. Na wodi odo e treni panu so stoa. Unyame u osha kumano. Oshe senia obibisa se na yesu anko obeye ne sen. Se yesu nanka ebia ofa man obeye ne sen. Yesu unku obom paye ma. Se abamia okobo e jamai. E se omo yon tubu omo na uu. Nansu so yesu se wana enye boneda. Enti ubo mpaye mani pano. Se radin jini mfisa hati vyani mo. Na se radin jinoa wanya wadie. Ne mumni etie nye. Se ubo sta mpaye noa. Se oni pana ya na jene se. Oni bonsambe kwa jinkumu. Be yeni yana de. Obekosu wama bonsambe yusuro de ya diwe ni aye boni. Nyankopo e mana kwenye bebrise won sachira nansu onye na ajwene saa. E hona temu unu o nyankopo ankasa ye na adie. Because uka enfele samolo su nyankopo ukumu osama mkwa. Enti oshawu. No shaku mano. No unu se. Sobe unu se nyamie kubia. Neye nipana su odin anasa onibu usamu akwa di mkulumu. Se won sistada. E hona umu na temu una ya na. Taiban. Enti se nipa no onyame buta emu se obesesa obi one bonzam ko edidi nanso nyakopo otime je no lord na ba yen tenjani enti san krofo sa no se onyame buta emu a ompa ebo no be ma ewade age no emu so ai na age nso se one bonzam ko age nkuru mu akoso aye sa eni empire na wo bo no ubo no papa de ama no no Babu se ebedani eja edi gune so poto kata ano se it tends to coals of fire. Ebedani eja edi gune so sa wadi mpa ode bom pa ye mano. E wadi mfanche no, onje no. Nansu me yene ene deno. Anao nibu nsama kwa di mkuru mno su unja eno. Unja kupo se umpa ye no bedani eja edi shesheno. Inti ya hodi ye, se nipa no nye naji nsobe sadia. E hona nja kupo bebu watengu na wakumu na mao. Basa wawo pedie, sebi yao yao nti, ebu fuo nti, ewa di kumunu mame, ewa di kumunu mame, endi nyankopo onyene saa. Minka asimi nasri, ehi, abayi webi anobo mpaye, ono, nosini niyambe ifo na oyeno. Ena asole demu ojino, ajwa fuwa, medadwa boti mpe, medadwa boti mpe, ni boti mpe. Ono se, mpaye anobo, no bosi yinkumunu, basa nyankopo onsu obo taema nipano. Enti sa ni pe ebi ti se po cheboni a odi enso ti na mbe yusu enti ye bo nyankopon se ne penye ho nipa no satra nyame ya no mu ateno se nipa no nyame hwe no se won sesa ana won nye ni erade pede a nyame na pa e mukunu enti wu no ade ne ha ono faji mu partner se na bo mpa ye panso ma nipa no na tire nipa ne do ne ja ate mu no nyankopon ono no be but what the mom pay the wedding kuno enye nsa
0: okay
2: that's it
0: yo so there osofo e ka eno no se yenye no sa mama yenso yenhwe na yenkuti ejumtufo e na no pay